0: Tih na aya. Tok ani nusikan na halove awin man uhala kat alambatong na patay na andaha panak na gri uli dahim mayaw awi mangalay.
1: Luna awi jiji laong nganap jadi penderma.
0: Awi te ihihi alang nganap sang jadi penderma ogan itamdang nai ha umaparah aya tay pala ICU umaparah isi borang account penderma dahin an aten tay pala pusat sumba transplant nasional oh nan kat penderma ani perlu anlo sayu alam vaksin tam haot jaka halam galeh tam Malaysia atang bulan saya duma 2020 telok di limpa ikral iha na 24,000 laong lim daha alam oh maok kat alam batong daha te 50,000 laong alam duman 2020 telok dahin saya atuh 50 laong lim alang uh derma matoh manduman pelupitan 76. Lim alang uh an transplantasi yahana 2,000. Lim organ dahin tisu uh an derma ihati 2,000. Jadi tini je ikrar sejuta harapan kempen jom ikrar ani men kelunan bangu jamao ketek batong dahin organ men uh tamatai bi alam nutih tek joh penerma organ daha panak dahin waris na perlu setuju marung alaket tek batong penerma organ ati daha alang uh daftar ikrar alam joh penerma ani ji alam mau pengejam tek hang kelunan bangu abin ani mau ji tada sokongan morong mendaha alang pidah organ anan tua info marung mau ket alam batong alang dak akbara menitam limdan eh sayu kenap
1: jano nani tam o peji dahin harin telok misi Corina Jau menjabatan bius uma perahayat miri te jo derma organ repah maoket te alam batung tam men kelunan alang perlu na dan deng ini tani tam peji ngejelo segmen agih tam doni pesuk melua te jaka alang hak belaan so kenap mitam lim dahin saya lovi Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hau dolima hak Radio Kayan Miri FM.

kin pa ki etika bosa na ang gilayo na lang to palayo na tay na panalamay no deptiga da kito yan da to yan kaya at tinan tama takot kitiyo takot siyo kalatek bulo at asyo na panatakbak kanda kitap

po ang nakapaanapayaw ng pahulagan. May panauwak na itiga, napatangan, napatangan. Paano taladuwalia, paanapayaw ng pahulagan. May panuwak na itiga, uwak na itapat panipat.

payaw ng bro. Ng piko na dok ta NB na dok kaliyok loong kalane ko pa na tayo na pa.

Kita na patunod ang kapasod, handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman naan mo, at naman siya to naman mo buruba. Nanti sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay, kanda man na nga gakitay. Sita yagi, anang kapasod kamu tamat, baka numo tingki, ari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Osti Matthew, nga YFM.

ay kitay na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kitay sa manan mo at timin siya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida ulay nga gautay ka naman na nga gakitay. Sita yage, anang ka pasod ka muntang amat baka numo tingki, ari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.